tu langa pina il ta tu pes pesang le dei ta o le nia so tu na i mo ni tu lo fa anga i le ta tu pulanga mo le ta tu mtanga ro nga bise full ta tu fa si no ti the Wesleyan Methodist Church of Australia e be on ta pina ina fo i ta longa le nei ta ya o fa ta lo fa tu mo wi ta pina nga Reverend Malu Tau Malfal tu mi se fu song le ta i le ta tu fa si no ti Reverend Richard Sone Malfal tu yo wi a tele ta pina ngol ta longa mi se fu il fa ta fa nga se nga se ayo te ma fi au ya Reverend Tavita mo le to lo fa angel fa tu ya langi ya mi se fu i Reverend fa tu i ya mal fa tu ya lupe le nei ta ya o fa ta lo fa tu fa nga malanga le tina fa fi au ya Reverend Satika le mata sa tu i ma Reverend Sakalaya mi se fu inicio la ufenga lwenga ma ta ima persteni uma au talvo le tampe nangol tanto lasi yaso le neyo talonga o le tanto volipolo ya mi se fu inicio matu e kalisia a keisha reachable mool ya tolo faanga all the very best e mo mulia tu faamitolo le pese ya molitina ya vaya apulu Douglas Havitz Marina Saint Rita Nelu mulia tolo faanga ya Emma Rakatau aute le tina ya aute aute le mfena faanga loina oe le tina ma lo lo tutele ta pena faa lei tu lang pini hei ya le faa moe moe le tama ya awa foi ya le maa faa manatu e pei ona yei ta pena penanga i po wasu fareli ta itasi ele falito ya aute ya ele ngata ele mea anu e mese fo ili tatu woka male tele male ana roi fo ili tamafa e te pena ina ele nei tina mole tolo faanga ya tu e tina aute ma ili tatu pukalame polinsia na ele nei tae au pua tae atu manu Hello, love. So from we have to a poor, yeah, Matalia, Malai, Annette, Denise, Tau Koto, Naomi, Matamea, Mr. Foi, yeah, Salafi, Mika, yeah, Mr. Olomalu, Fanga, Elitina, Felita, Fail in it, Molia Tolo Fanga, Elitama, Ya Levapolo, Mr. Foi, to Loma, and it, good morning. Fatal fan to Yafuti, Malena to Fallet, Fatria Queenie, Molia Tolo Fanga, Lansa. Talo fa lansa malo tu fumuia afri nawa e talo fu e ngalwenga e North Queensland molia talo fa anga melitina ya pepe a male fa nau fa talo fa tu ya fa savalu fa talo fa vete ti malo mal fitu e peta a yulu putea me se fo ilu fitu ya telsia talo fa fo ilu fitu malo tu fumuia le ya tawa ya ili sunga ya malo malo lava tu fumuia Falelonga talo flava falelonga pese foi pauli colio le ni tao fa talo fa tu jeremana ni tenga ko to a greeting and talo flava jeremana nanga moto and the family here in inala fa talo fa tu fili malu tu fubuia le foi foi fa ngruina le tamaya taito simi ya mi se foi tina malang mai sa mo ta tu mafuti ni Brisbane Australia itagia malu lava fa tai tele ferretti ya mi se fo fa tua ya ba ho fa te tele mon galuenga e tu lang pe ni fo ta tu a ta mafa pe ta pe ni ta tu pusa mo ya so o va ya so te ta si fa ta tele la va tai to fieline mo ni anga mo le to lo fa ya to to ruta ma ma to ti mi se fo la si va o vitali ba lo fa te tele ya o tu lang pe vera a siata ya mi se fo ya Jeffrey o lo manu maina lupe pola tika tika Ulala, ya mahalo se fumulua sui le sunga le sui teitai o le divine mercy, sui teitai o le divine mercy, ulala, ele deitu la tina ya sustina, mahalo se fumulua, Reverend BBC, mahalo lama faatai, Renona Leo, maise fulitina matu ya Imoa, Lesi, Tiara, Nancy, May, Walo, ya matalasi, tuifaole pese ni tafa apto mo to, mudwia tele, ya le neyaso ifuofuanga.